Zato sa rin. Sa aking saray na Santo Pinto sa... Ay, siya to ay dutun siya, Zato sa rin. Sa aking saray na Santo Pinto sa... Ay, siya to ay dutun siya, Zato sa rin. I can't wait to do that.